Munto mwe arawate kanere. Arawate kanere amwe kuro ida. Tomorome arawate amwe kuro ida. Jama yuke selo tibu. Nusi ke selo tibu kira ke tu maka nduka na kira ke nuru kira ke tu maka kwa metu ya ugale. Kana metu kinya ya sabati. Ara mo era ke mutu a ke selo tibu kira muere yonde. Ti meromo, ti mato, ti medo, ti menyoro, ti nanyuma, ti mauro, ti njara. Atari sana. A man's wife, another man's wife is a poison. Usijaribu yo. Ukaro eri kuingilia manto ya mwekuru waita bwana. Achana na wake za watu. Wake za watu ni sumu. Mtu wangu na kuendelea kudhania. Ela. Ui ikabito ngu kudhania na woka shugulika wangi. Uingo shugulikira anto amu wa shugulika anto wangi. Ndako dhani kapito ukayukibiu bingi. Star 677. 671 3677. No. Star 671. Inya star 671 kuona Pamela Kasheri. Denda da ito gara si wonka ngauku mianto. Mureti kukuona congratulations. Kuna mungkito wa Kelvin. Ndorubi congratulations. Joseph Frienda congratulations. Denson. Munena congratulations. Alistan Kimadi congratulations. Bayi baraba kuhinya star 671. Asho da inquiry. Denda na 44. Dana ningiri tano ingikiri anto maana yana. Dhaini anto maana yana. Bambere. Baraba kuhinia star 671. Ash nkabaka pito ingiri idato. Idato no si utedio sinda monga ngiri ana. Ngiri bebute si utedio sinda nduthi. Si utedio sinda kawash. Kawash machine. Nakinya washing machine. Imagine ngari guwa tu kudhamberi anto ngari sio. Uko wana mbesa. Ndaku dhania washing machine watu gore anto nguwa. Inya star 671 ashe mtu wangu. Ukendo kilo niyo fai. Ofa iye dhari ukendo kilo niyo. Nontu ofa

0: Yes, mtu wangu. Mtu wangu. Nataka nifanye hivi eh. Inkorikani ate Media Max Wave. Media Max Wave kuna kitu inaitwa Media Max Wave. Media Max Wave na application iraomba kuidro hii tuona. Ukoona atangasi ba Meru FM bonde ukoona yaraba kuwete kumaruka ile. Na ukomba kuidro kinyo ukiona sura sio. Maya kurekana ba tu atangasanje bwana na ndobo sura sio tu. Yaani ndio si yeye kenda kuandika antobara ba sura imbeza na duniani. Ndio si yeye kenda antobara ba sura imbebo na ngui. Kuya non kita nak buat apa nak surai MB ya aku oka download application ya Media Max Wave uko na wangu aria wa mbona moja kwa moja ungu wa yangu wa ungu kona gini ungu bola gini narizo star 671 ash mtu wangu ukue na no not star didhwani anteto si ambesa kime yangu enda kulingira hashindi no download application ukiri app store kana Google Play Store. So, antungu vani mbesa siya mteto, siya mbesa ke, antungu vani mteto siya mbesa ke, nurangu anda kurani na shindi ya, barabu topa kuhidro, tibonde, denda kurio, muo barandra ke, rangi itano, siya kapito, tubu adire, kama shapata ama bado. Okay. Na, bati hindi ya ayo, mbesa hizi huku madhimu unegu, siya kapito, wa participate ya siyo, kana wa seda siyo, utiria korea. Acha tusikie. Yes.
1: Hello.
0: Ore aria na Meru FM na ukomba kuidro uistu tuka mtu wakwa nteko menyekite wakwana mbesa.
1: Iyo abendo ni atengiri zano.
0: Ehe.
1: Nama kudengi nda aseza nda aseza tega yani ete zere rambe nda araya kure nda aseza rinji mwa nda arangi zano ala kudu ata aseza rinji seza te mente ete mi.
0: Ehe.
1: Iyo seza rinja mwisa nda arangi giri kote giri.
0: Giri kote giri?
1: Ere na mana kenda.
0: Congratulations mtu wangu ikori.
1: Lima saa kusi ya wa.
0: Mtu wangu asante sana endelea kucheza ni hata omba kwera ntu.
1: Ayo bo bela basa ya bela kaa kumwanyo.
0: Ehe.
1: Ehe no anto nge mui ya uma.
0: Star 671 Ash mtu wangu. Mesikia? Star 671 Ash. 15. Da kenda na daika 15. Nafanya hivi. Na sotu wengine watu 200. Capital. Engiri itano. Usikuwe na wasiwasi.